Ayayayay mina sengiyahamba la kugcwele ama parasite umuntu wakho ona ngathi parachute uyalenda manje manje mara sekafunda lokhu nalokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Hayi kanjini la? Hayi ngcono mina ngithi tshwe one time.

Brought to you by Station Zaman Class. I'm Rafong 360 Radio. Pine mo not tata elangore itla kaya na kaisimang DJ Bongs are inadi. Kaya hupula neki kare neki te inandi. Yano no no kasi inandi ki inadi inadi. Hakiti ra horeng ira hakiti hore ra horeng fela ya kiona inadi amretsi o station samantla sa merafong 360 radio ya selo fela hore o itumeletse monate wa pina mo station sa ha ho sa merafong 360 radio.